0: Bia, Amaka, ule yine mebe ahụ?
1: Ana na awi obere ure ure n'ime ọwa mmiri.
0: Esini na awunye obere ure ure, ukwutukwu ure ure a niile. Ọ bụ na emebe gị na-ekwelu n'obodo aba, ka onye ọbụla dobe ogbe ya ọcha, ọkụ elekere ise, kpọmkwem nke ụhụdachi, pụta n'ogbe ure ure ọbụla tufuo ure ure gị, emechizikwala ogbe gị yọ, maka na ogbe ọcha bụ ya bụ na ọnọdụ ahụike dị mma. Ozi a si n'aka ezinụlọ Rose 101.9 FM aba, ime ka ọnụ achụwa gị.

nke a bụ otu ihe m na-eji Chineke mee kwa ụtụtụ, ka ogoro wụkwa anyị asụ kwa abalị. Maka na ọ bụ naanị ya ka m na-eji eme ọnụ. Anaghị m eji nwanne mma m, nwanne mpa m, anaghị m eji enyi. Naanị oke mmụọ ka m na-eji eme ọnụ. Naanị ya ka m na-eji aba. Dudu gadi na chi. Ọma m hụrụ m, ahụ m ya kọta m. Ya kọtaka m ya gba m tọọchi. Onye nna mkpọtụ ugbo ya zụ ugboro asaa. Ọka gbakaba dị na chi. Ọgara anya ngadanga. Apata na-eku nwa. Aroma na-azụ nwa. Nwanne otu onye. Otu onye anasị unu abịala. Oke chi. Chi ndị ọzọ na-akpịsala na-enye. Asị m ekele niile. Nsọpụrụ niile. Ịchịisi niile. Dịrịsịa naanị gị si n'ọgbọ ruo n'ọgbọ.

amaghị m ma ị maara na Chineke kwesịrị ntụkwasị obi si n'ebighị ebi ruo n'ebighị ebi. Ụfọdụ ndị amatabeghị nke a, ha ka na-ahụta Chineke, o nwere anya ha ji na-ele Chineke, ha ji anya ma amanya ihe m ga-ekwu ugbu a, ha sị oge taa nwere Sọnde. O nwere ndị wa anya ha ji elega Chineke, amaghị m otu ha na-esi ahụta Chineke. Omeni ya kwanụkwakọ kemkpe were kemgbe, maka na ime ya hafu ike agwụdala m. Ọwa anya ha na-eji ele Chineke, ha anaghị eji anya kwesịrị ekwesịrị ele ya. Mana emekwelu ma oge nwa onye ụwa, oke mma ọ bụ nganga m. Ọ na-eme nkịta na nwere Chineke ma na-eko nkịta na nwere ya ma tụsịa tụsịa. Ya mere mabili n'ugbu ahụ, tụsịa tụsịa, ọ bụghị ihe dị mfe. Na ịgbachiri ụzọ gị, chi asakwa ga-agbape ya. Ụfọdụ gbachiri ụzọ ha dịka chi na-asa, a na-ele anya oge ruola, ha etebeghị anụgomere ha. Amalite na-akụ aka, ngwa ngwa na-akụ aka, ewere ụkwụ gbakọ ụzọ, ya wụrụ na ha nwụọla. Mana mụ na gị abụọ, anyị ji aka anyị gbachie ụzọ, chi wee sakwa, a na-ewere aka anyị gbapee ya. N'ihi na ọkaba akaba, oke chi dị na chi, nwanne otu onye, arọma na-azụ nwa, apata na-eku nwa. Ọ sị mụ na gị abụọ, na anyị bilie, na ọ ka nwere imerekịta ime ihe m ndị ọzọ, ọ ga-emere mụ na gị abụọ. Ya mere ga-ewere onye nwa anyị aka, si ọkaka imela o, ọkaka imela, o ji ndụ eme ọjị, o ji ndụ eke ọjị. Nwanne otu onye, agbakwụrụ ezuru ike, dike na dị mkpa, si nwa ya na o meela. Ọ bụghị ihe dị mfe, ịrụ m ka ga-amọchụgharị, ịrụ m ka ga-amọchụgharị, a sịkwarị n'otu ọ dị gị, ị na ga-ebili ebili, ị na ga-emegharị ahụ, naanị nri ka ị na-eri. Fewere onye nwa anyị aka, na-efere ya aka, ọ bụ ikele ya na nke o mere eme, ya emekwa ọzọ. A sị m oke chi, onye naanị ya bụ chi, ekele dịrị gị o, ekele dịrị gị, maka na ọgba mmadụ n'aka ha yi, ọgba mmadụ n'aka, ọ gasị lenu gebe ka nwere ọnụ ọjọ baza kwin, aga m enye ya ndụ ka m fopụ ndụ ya. Mana ọka taa, onye naanị ya ji ndụ ma jidekwa ọnwụ, a sị m ekele dịrị ya. Nsọpụrụ niile, nchisi niile, otito niile dịrị si naanị ya, si n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. Fewere onye nwe anyị aka, fewere onye nwe anyị aka, si ya oke mma imeela, oke mma imeela. A sịkwarị na ihe niile, ka ha rabụ ihe niile nke m na-atụ anya na ị ga-emere mụ. N'ime ereghị m ya n'afọ a, oke mmụọ, ị ka bụkwa chi mụ. Aga m efe gị, si n'ọgbọ ruo n'ọgbọ, si n'ọgbọ ruo n'ọgbọ, si na mgbe ruo na mgbe. Maka na ịbụ chi, ị naghị abịa na zuo oke. A gwara mmadụ si ya na kemgbe afọ a, ọ nwụrụ otu ihe oke mmụọ na-eme na tọmọtọ. Ọ bara bịala ụmụ nwaanyị ma ndị mere fibroid operation, ma ndị na-enwe otu, ya ewere afọ ime na-enye ha, na-ekuwala ha nwa. Nke a bụ ịgwa gị na ị hụrụ n'afọ a, a sịkwarị dị n'ọla afọ iri, achọghị m afọ onye anyị na-anọla, idibeghị ime, ị hụrụ n'afọ a, itiziriwe ni mbebi. Keligwe were nwa ka oge ọjị, keligwe were nwa ka oge ọjị, maka na ọ malitela ọlụ ọma, ndị gaa agaghị apụ iche. Ọ na-eme nwaanyị eme operation na sị, o mere fibroid, ọ gakwa amụ nwa. Mana oke mmụọ bata n'ọgbọ ya, tụgharị ya, ya tụgharị ukwu egwu. Onye ahụ sị, agakwa amụ nwa, o mere operation. A na-ekwu ya amụ ejima. Ma chọkwa gosi na mgbe ọtụtụ a, kedu onye bụ nganga gị? Maka n'oge nwa onye ụwa, ọ bụ oke mma, ọ bụ nganga m. Enweghị m onye ọzọ, ma mmiri ọ na-ezo, ma nwa na-acha. Naanị oke mma, ọ bụ nganga m. Mere m na-eji eko, ọ bụ ha si nwatakịrị nke a, iko gbuola onwe gị, lekwa ihe ọ na-eko. A na m eko, maka na abụchi m ka m so n'azụ na-aga. Ịnwa nwa were mmadụ hiwe isi, were mmadụ tụkwasịkwa obi. Enyi na-agharịpụ agharịpụ, heo Chineke na enyi gharịpụ gị, enyi gharịpụ gị, ị ga-amụta tụkwasị Chineke obi. Enyi na-agharịpụ agharịpụ, ọ bịara ya sịrị na oji dị gị egwu, oji dị gị, onwe dị ihe onye anwụrụ. Ụka na-eri sị dis gịrị, nwe ihe dis gịrị sị. Ụka na-eri, a na-ekwu dị nwaanyị na-ahapụ di ya, di na-ahapụ nwunye ya, enyi na-ahapụ enyi, mana ihu ụra aka gbakaba dị na chi. Aha ya bụ Chukwu ebighị ebi, si n'ebighị ebi ruo n'ebighị ebi. Naanị ya bụ Chukwu.

0: abụasị na ndụ m bụ nke Chineke. Amaghị m ma isokwa m na-ekwu otu okwu a na mgbe ụtụtụ a. Ama m na okwu m ji bịa na mụtụta nwere onye ga na ebe na ya sị oge kwụsịwa ike, oge kwụsịwa ike. Jie onwe gị sị ndụ ma ọ bụ nke Chineke. Otu m na-esi ekwu okwu, ọ bụ nke Chineke. Dịka na nwaka na ọ na-emoji m isi nga, ịhụ m ka m na-afara ụmụ m. Ị ga-asị nwaanyị ara akpala m. Efesụ atọ, atọ, ise, ise, itoolu, atọ, ise, asatọ, ka ile onye mbụ na-akpọtụrụ anyị. Alo?
1: Amela.
0: Ha, aunty esi?
1: Bugebe ngala.
0: Ole ndị a na-akụ aka, get your hands busy. Ayi. Mgbere mmadụ akpa ị nọ n'izuụka gwụrụ agwụ rie kporie ndụ gị taa akwarụkpa anụ gị rie ofe gị ịkpara m agbọ mgbe mbụ ka ị na-asị m oge mgbe mba na m agwa ga ntị esi ị na-asị m oge ngwa bịa na shọp bịa ka m mee gị mma ga ewere efe egwusi na ibisi wụta ọkpọkpọ anụ juru ite ma meri fụfa na fụfa.
1: Biko anaghị m okwu ikwuru ugbu a sị na ọsọsọ laịtị ka ị nwere mgbe ị nwere onye dịka m.
0: Iwe were gị. Enwere m gị nwere woman leader. Onye nwe okwu a ma onwe ya. Ihe okwu ahụ onye nwe ya ọ ma onwe ya. Don't worry, ọ hụ maka unu nwa. You know what I'm saying? Gaa n'ihu ntị esi. Ụtụtụ ọma.
1: Ụtụtụ ọma.
0: Laịtị fana. A na ya na-ekwu oyi oyi.
1: Oh, ekelele m Chineke onye mere m anụkwu olugo ụbọchị taa.
0: Otu a.
1: Mebilie n'ọra. Ị makwa ejide m n'ọra n'abalị mebilie. Ma bịa lewa ndị ụmụaka mụ na ha n'otu ha si gbasọrọ. Ntị Chineke. So taa ka m na-eche agbasọrọ.
0: Otu a.
1: Otu kpọrọ. Ọ dịghị izi. Ọ dịghị izi. Ka m bukore Chineke ma bụ.
0: Gaa n'ihu.
1: Mọdelaịtị. Chineke na-ekwara ya nke mbụ. Emekwasị ya nkabụọ, o mekwara ya nkatọ, o wee mekwasị ya nkịtị, ebube mere nụ ya nkịtị, o wee mekwasị ya nkata, o mekwara ya nkata, o wee mekwasị ya asatọ, ebube.

0: Hallelujah.
1: Amen. Amen. Nde go mami bi.
0: Lomela.
1: Otu a.
0: Bezioku. Onye pụtara nọ. O wee ke ka ọhụrụ gabigara nọ.
1: Otu a.
0: N'ihi na Chineke ji ndụ. Ha dị mbe pụtara nọ. Wee wee ahụike.
1: Otu a.
0: Ezi ezi wee jewe ụlọ ọgwụ. Ọ dịkwa ndị ahụ ụbọchị nke taa. Nọkwa n'ebe ibe edu. Ma Chineke mere anyị. Anyị adị ndụ n'ala ndị dị ndụ.
1: Otu a.
0: Ya mere anyị na-asị ya. Ekele niile. Otito niile. Ọjịja mma niile. Mbuli elu niile. Ichi isi niile. Kedu ugbo na kedu abịa n'elu.
1: Otu a.
0: Ya dịwara naanị ya.
1: Si n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. Amen.
0: Chineke dị omeela.
1: Amen.
0: A na-asịkwa n'oge awa dị ka nke a. Asị Chineke biko. Wee lekwa ọnụ ya. Ụzọ ọbụla anyị jiri mehie megide ya. Obi ịkọ baghara.
1: Otu a.
0: Megide naanị ọbara ahụ nke anwụsịrị n'elu obi nke Kaịfarị. N'ihi na anyị nọ ukwu obere oge awa dị ka nke a.
1: Otu a.
0: Ya asị. Jehova bụ obi iko.
1: Otu a. Dịka
0: anyị ebere ya. Dịka anyị ebere ya.
1: Amen.
0: Mere anyị n'aha
1: Jizọs. Amen.
0: Ya gabiga n'ezinụlọ niile dị iche iche. Ya gabiga n'elu isi anyị.
1: Amen.
0: Ya gabiga n'elu isi ọrịa nwaanyị.
1: Amen.
0: Ya gabiga n'elu isi ndị rose.
1: Amen.
0: Ya gabiga n'elu isi ndị niile na-akpọbata akpọbata.
1: Amen.
0: Chineke dị iko. Mere nwaanyị.
1: Amen.
0: Ndị niile na-aga n'okporo ụzọ. Agaghị ama akụkọ ọjọọ.
1: Amen.
0: Chineke dị ime. Nwaga n'udo.
1: Amen.
0: Nwakwa n'udo.
1: Amen.
0: Amara iche. N'aha Jizọs.
1: Amen.
0: Abalị anyị na-arịọ Chineke. Ogologo ndụ na ahụ isi ike na anyị na-arịọ Chineke.
1: Amen.
0: Na-asịkwa Chineke. Ma ọ ga-ebido. Ka ha rabụ ndị niile nọ n'ọrịa. Ndị nọ n'ụlọ aka ole nwere ego enwere ego iji nye ụlọ ọgwụ. Ndị nọkwa n'ụlọ ọgwụ, Chineke nwa ọbụla o nyere we n'ihi ọgwụgwọ, ya bụrụ ọgwụgwọ nsọ.
1: Amen.
0: Ya gabiga.
1: Amen.
0: Mere ụmụntakịrị niile ka ha rabụ ndị ga-aṅụ ara. Ndị ga-agakwa ije, ndị ga-aga ndị na-egwure nwa m, eze nwa m a, nwee point of contact, na-asị Chineke. Gabiga n'elu isi ya niile.
1: Amen.
0: Ndị wee gaa stoon.
1: Amen.
0: Ndị mmụọ ozi sara. Ya gaa enwere wee mmụọ ozi nke chewe. Ka mmụọ ozi nke nche Chineke. Chee wee daa aga. Chee wee daa alụ. N'aha Jizọs.
1: Amen.
0: Ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ n'ihi naanị ihe e mere. Ma ọkwa ndị emetụ ahụ. Chineke dị iko. Nwee obi ebere n'ebe anọ. Ha gata wela nwa agba gbanwee. N'aha Jizọs.
1: Amen.
0: Kpọpụta wee Jehova.
1: Amen.
0: Dịka esi kpọpụta. Kwaịra Silas n'ụlọ mkpọrọ.
1: Amen.
0: Kpọpụta Jehova.
1: Amen.
0: Na ewe ka anyị nwee obi mgbaghara. N'aha Jizọs.
1: Amen.
0: Onye nwaanyị mere anyị ama. Anyị dị asị n'ime ihe niile. Ekele niile. Otito niile. Mbuli elu niile. Ya dịwara n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị.
1: Amen. Amen. Ndewo mami bi, ndewo, ndewo ya mara gị mma. O nwere otu onye anyị ga-akpọ taa maka Bọnde ya mana kabata obodo ga-alagharị azụ anyị akpọ onye a tupu anyị aga n'ihu. N'ebe ahụ nọ anyị na-abịa.

0: dị mma ka ile onye ọzọ na-akpọtụrụ anyị. Alo.
1: Mami Light.
0: Ị hụla? Ị hụla? Totu ke ihe awụ, ugbu a. Ke ihe awụ.
1: Ọtụtụ
0: ma bekee m, imere ọlị a?
1: Adị m mma. Keke imerọ.
0: Adị m mma.
1: Prisikwanụ.
0: O Chineke nna m, Chineke nna m. Onwedị ihe ga-anụ m n'ọnụ. Onwedị ihe ga-anụ m n'ọnụ. Mma na ụmụ ịma mma gbara ajụjụ abịa, onweghị ga-anụ m n'ọnụ. Ọchọ ngalo. Prisi gị na ya. Bekee m. Otu o kwesịrị ịdị o, ma ọ dị kwesị mma ma ọ dị ya mma, onweghị chuz.
1: Jizọs kafe.
0: Awọ mme.
1: Wamere a ka ngaa n'ihu.
0: Ndewo, gaa n'ihu bekee.
1: Ana m ebe Chineke. Ka Chineke wụpụrụ anya ndị iro n'ebe anyị nọ.
0: Ami o.
1: Izuka ga-amụ n'anyị mma.
0: Ami.
1: Aka nchekwa n'ime izuka.
0: Ami.
1: Anya onye na-akpa ahụ anyị. Anya amụsaka ga-ahụ anyị.
0: Ami o.
1: Aka ndị anyị ọbụla okporo ụzọ. Ọ bụrụ anya ga-awụ n'okporo ụzọ. Anya ga-akpọpụkwu n'okwute. Anyị ga na-aga na-abata abata. Ndị dị ime ga mụ chekwa nwaanyị. A ga na akụkọ ọjọọ dị n'isi ha. N'aha Jizọs.
0: Ami.
1: Bekee
0: m.
1: Ọ mụ na gị na Mọnde.
0: Ah, Mọnde kwa nsogbu adịghị. Nsogbu adịghị, anọ m ya. Ndewo to God, ndewo. Ihe a bụ oge ekpere arịrịọ m. Ọ ga-adị mma ka ị webata okwu gị. Alo.
2: Ugo Bengala.
0: Heu, awụ mmi o.
2: Afọ mụrụ eru.
0: Hey! My woman leader.
2: Akwụkwọ aka na nwaanyị.
0: Ole ndị a na-akwụ aka nwa ọsịsa. Ọsịsa. Aha. Aha. My mama is here. Awọ mmi o. Ba absolutely. Ma ọrụ Maazị Clinton. Ba absolutely.
2: Awọ ya o.
0: Hey, mama, ị bụọla chi ụtụtụ ọma.
2: Abụọla m o. Olee otu i mere?
0: Jehova na-azụ m dịka mmadụ na-azụ m dịka atụrụ maka na onwe ihe kọrọ m gakwara gị kọ. Ha! Ihugodị m taa, ihugo if you see me today, I'm going to snap and send to you. I'm looking good. Chai.
2: Chineke wee dogu.
0: Otu a.
2: Ana m arịọ onye pụrụ ime ihe niile, ya onye anyị ndụ. Ya dịkwara ya mara ọ na-emere anyị, ya gọzie onye ukwu, gọzie onye nta.
0: Otu a o.
2: Ndị nna anyị niile, ụmụ nwanyị niile, ọ dịghị onye ihe ọma ya ga-agba n'azụ.
0: Amị.
2: Ndị nna anyị kwanụ, ụmụ nwoke niile, onye pụrụ nọ nke ọ gara ịchọ, ọ ga-achọta.
0: Amị.
2: Ezi ihe niile bụ ihe ha na-achọ, ọ ga-eru ha aka.
0: Amị.
2: Ụmụaka anyị kwanụ, Jehova nye ha amamihe.
0: Amị.
2: Mee ka ha na-atụ egwu Chineke. Na-arịọkwa ya ndị na-enweghị ebe obibi, ya enye ha ebe obibi, nye ha ụlọ. Ndị a na-achọ ụgwọ ụlọ, ya enye ha ego ha ji akwụ ụgwọ ụlọ.
0: Amị.
2: Ndị a chọrọ ka ihere mee, ya wepụ ihe ihere na ndụ ha.
0: Amị.
2: Nakwa na-arịọ ya, aka ya wụrụ aka ya, ndị na-amụbe nwa, ya enye ha nwa.
0: Amị.
2: Ndị na-alụbe di, ya enye ha di.
0: Amị.
2: Ya were ogologo ndụ na arụ isi ike, ya were ya chọọ anyị mma.
0: Amị.
2: Amara ya bara anyị ụba.
0: Amị.
2: Ọ ndị otu a ka ọ ga-adị.
0: Amen.
2: Nke nna.
0: Amị.
2: Na nke ọkpara.
0: Amị.
2: Na nke mmụọ nsọ.
0: Amen. Ndewo mami. Awọ mmi o.
2: Jizọs kata.
0: Awọ mmi. Awọ mmi mami. Awọ mmi. Ndewo. Ndewo ya ma. Ole ndị a na-akụ aka ga-eyo ha busy. Woman leader batara n'ọgbọ.

nke a bụ nke bụ eziokwu e nwere Chineke nke bi n'eluigwe ọkagbakagba ọkaka omeme onye naanị ya bụ Chi. Ebe n'ugbu a na-efere onye nwe anyị aka n'ihi na ya bụ oge anyị ga-eji gbapụ ya ọsọ na ka anyị gaa n'akwụkwọ nsọ ọnọhụ n'ọba aka ugbu a ya bụ oge erula gbara iji mekwa ka anyị dị mbụ eme ya bụ gịnị ịba n'ime akwụkwọ nsọ gaa lee ihe baịbụl nwere egwu anyị. Ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị nwere mmụọ anyị ukwu n'ime anyị. A sị gị nye mmadụ ihe nke sị onye a nwụcha ihe a niile onye a ka m na gị nyecha na ihe ọ bụ ihe abụkwa na ibi nye dis pesin ihe abụkwa na ibi nye elekwere ha na-enyekwara na waw mgbe a na-emela ihe na-eme na ọkọkwala ezigbo okwu ị ghara ekwu ya isi ghara agbaghị ya dịghị ka ihe onye a ihe ugbu a ya aka gị ema na izu ka gara gaa lebanye n'akwụkwọ eze ndị abụọ isi amaokwu nke mbụ ruo rie na amaokwu nke iri abụọ. Taa anyị ga-amaliteghachi na amaokwu nke iri abụọ ruo na amaokwu nke iri abụọ na asaa. Ọtụtụ n'ime anyị na-akpa agwa ịma agụ ya na baịbụl ya dịka akpa ihe onye emedere ihe onye emere enweghị ogharism. My sister, my brother, that is ogharism. Onye ọbụla n'ime anyị nwere tendency ịkpa agwa ndị a. Ọ bụ nke ohi o, ọ bụ sịkwa ya na ọ sị ya o, ọ nọchi ebe ehi. It is there. Ọ nọ ebe ahụ. Ugbu a ajụjụ m abụrụ, ị dị njikere ka anyị na gị nwee ike gbapụ ọsọ na mgbe ụtụtụ a? Ị dị njikere ka anyị na gị nwee ike gbapụ ya ọsọ na mgbe ụtụtụ a? N'ihi na anyị ga-epugodo ụzọ retuchari nwa obere ahịa. Anyị ga-epu ụzọ retucha ahịa tupu anyị amalite. Maka na o nwere ụfọdụ ahịa iji n'aka ebe anyị ga-achọ ka anyị repịa ya na ngwa. Ọ bụrụgodo abụọ alagharịzi azụ. Anyị agaa n'ihu ma leba anya n'akwụkwọ nsọ. N'ebeghị na ị na-abịa abụ m Chidimma Peace Mberegene. Mana ịchọkwa pieces anọ m ya. Ndewo.

ị na-anụ egwu ahụ ugbu a, malite hazikwu onwe gị ka anyị nwee ike gbapụ ọsọ na ya bụ oke ka anyị gaa n'akwụkwọ nsọ. Aji maburu itekwa njikere anyị ujikere maka n'izu ka gara aga, ihe anyị lebara anya bụ na ihe metụtara Neiman bụ onye a gwara ka ọ ga-adaba n'ime mmiri ugboro asaa. Ya sị ya hụta onwe ya na heo lekwana ka nasị aga n'ime mmiri adịghịsa mmiri ka ka ehi mma lee adịmadị ya wuruke ka a ga-esi ya gaa ya la ishigharị ọnwa kụshi gbadagbambada. Ya sị ya hụta onwe ya na heo lekwana ka nasị aga n'ime mmiri adịghịsa mmiri ka ka ehi mma lee adịmadị ya wuruke ka a ga-esi ya gaa ya la ishigharị ọnwa kụshi gbadagbambadigbam mana obighị na ikishi gbadagbambada.

0: Kaile onye na kpatara na mbụ na mbụ 0423 3599 3 ajụma bụrụ gịnị bụ mmụọ Gehazi na nke gị kọwara nye bụ mmụọ Gehazi. Alo.
1: Hello.
0: Mami B.
1: Oh, Evangelist.
0: Mami B.
1: Ezigbo nwaanyị dị mma.
0: Mami nke naanị m.
1: Ai, Chineke na-eti ya, mami, hello, obi.
0: Mami nke naanị m.
1: Ezigbo ya dị ezigbo ya, azụ anyị. Ya dị ya na mma o.
0: Ami, ma gị enwe gị kwa. Ma gị enwe gị.
1: Ai, ta anyị chụọla m afọ. Kati ke mgbere ndị aga na ya ọhụrụ n'otu ọnwa mami ebi enyi.
0: Otu a, mami.
1: Chineke mere, oge ebere. David akasị n'obi. Na-eme kwa mmadụ ahụ omimi.
0: Otu a.
1: Mmadụ asị Chineke nyekwara na amamihe.
0: Amen.
1: Ebe agadi.
0: Amen.
1: Agadi.
0: Amen.
1: Na aha Jesus.
0: Amen.
1: Na ahụ na mmụọ anyị ukwu. Ee, abụghị zaa ka abụghị fe. Eziokwu. A dị ọtụtụ ndị mmadụ dị emeghị. Adịghị emeghị. Ma ọ ga-abụla Chineke adịghị ahụ. Dị ọtụtụ oge ya Elija nọ. Ọ maara na ọ pụrụ ime ihe niile. Ọ ma-agbara ndị mgbe ama niile Chineke na-eji aka arụ n'ebe ọ nọ. Igosa mmụọ anyị ukwu ya ka ya n'ime. Ọdịda eke ma ọbụla ha bụ ọdị eke eke ga-abụla aka ya ebe ya. Ebe ọ maara Chineke dị. Ekpughere Elija ahụ niile. Ekwesị obi ike. Ndị na-eme ndị ekwesị obi ike na ahụ ọjọọ. Ndị ahụ ọjọọ gị ekwesị obi ike. Imecha ahụ ọjọọ gị kwara ekwe. Kwara iwu kwara ekwe. Chọchị ọnụ. Iri uwe ihe akịrịkọ elu ụlọ kwesịrị ihe niile. Eziokwu. Kọnyọ. Iri ole ndị pastọ ọfọ ndị bụ. Nyakwa ahụ ọjọọ nyakwa nyakwa nyakwa bịa bịa bịa kụzọ na pụta ojide ebe okwu Chineke.
0: Na
1: ị mekwara ahụ ọjọọ. Mara Chineke ahụ n'anya. Chineke ahụ n'anya inwe dịka i kwuru ya. Nwa ọbụla mmadụ akọrọ n'ụwa.
0: Ọ ga-aghọrọ ya.
1: Mara ndị ka anyị pụrụ adị uche. Ọ dị ihe karịrị na abụọ gere mechara ahụ a mmehie ewute ya gaa n'ala nna m ukwu.
0: Gbaghara.
1: Gbaghara bụ ebe anya. Kọsa aha aka na-ebe ebe ọmụ.
0: Otu a.
1: Ọ ka ga-esi n'ezi ụlọ na
0: ụlọ. Ọ kwụka edoro olu.
1: Ebe ejiri ebi. Ọ bụ ha ọkụ.
0: Otu a.
1: Ebi ebi. Na ọ bụ fọnụ a. O nwetara ezinụlọ. Chineke ekpebila. Ọ dịrị ezinụlọ n'ụta.
0: Otu a.
1: Na aha Jizọs.
0: Amen.
1: Ada Chineke. Ya kwere aka si anya oge. Onye ọbụla gwara ya mụrụ ọkụ. Anyị emegharị ọrụ. Nyarịkwa isi. Anyị wee so taa. Bụrụ ndị a mụgharịrị ọzọ.
0: Otu a.
1: Ka Chineke weta obi amamihe na nghọta ndị anyị.
0: Amen.
1: Anyị nwere ndị nke eke n'ime onye nwa anyị.
0: Amen.
1: Na aha Jizọs.
0: Amen. Ndewo mami nke naanị m ya maara gị mma. Eziokwu, onweghị mgbe Bible si anyị na Gehazi bịara daa n'ala si onye nwe mgbaghara ma gbagharawazie m biko ọnwa amaghị eme. Mba, okwu ka idere olu. And that's where the problem is. Most of us na-eme ihe a, ị ga-eme ihe ọjọọ. Mepegodonụ si ndo ka ọfọ. Na-anụ gị ihe ikwuru. A sị m Chineke na ya mere m nụ n'ebere. Dịka m na-agwa gị ka m na-agwa onwe m. Ọ sị eligwe a. Ọ ga-adị behu ube. Gwa onwe gị sị, ihe ọbụla bụ mmụọ Gehazi nọ m n'ime. Chineke dịka m na-ekpe na mbụsịta wepụ ya. Mmụọ Gehazi bụ mmụọ ọjọọ. Mmụọ Gehazi ga-eme gị gaa ahụta ihe ọbụla dịka ihe. Gaa na ahụta ya na onwe dị. Mmụọ Gehazi ga-eme gị. Ị gaghị ahụta ya na ihe ị na-eme bụ ihe ọjọọ. Maka na ọ bụrụ na nwoke bara bịa rịọ Elisha si ya chai, dede biko gbaghara m ịhụlanụ. Ọkwa na ihe nke ụwa, ọ na-akwa m akwa. Amaa m biko na gbaghara m, ma etiri nụ m ebi ebere. Echee m na Elisha gara asị ka ihe ahụ ruo, ma ọmụ ya ruo ori mgbe onye nwaanyị ga-abịa. Maka na m ikwere m ikpe gị. Ọ sị na ọ ga-arịa ọrịa ahụ. na-agagharị uru ọmụ ya ọmaka na-enweghị ihe ha mere n'otu nwoke ahụ wụrụ agbachinye n'ọmụ ya. Ndị mmadụ dị bizi akọtagara ụmụ ha akọ, onye ka dị bizi akọtagara ụmụ ya kọs. Ya wụrụ gịnị? Agwa m na-ahụta n'ime ụfọdụ n'ime anyị. Anyị ga-agabara tụ obere egwu nke ntakịrị ugbu a bụ na-alagharị azụ. Okekele na kpatara anyị. Alo!
2: Alo! Ogogbo anyị gara m.
0: Heo! Ezi nne dị ara mma.
2: Afọ mụrụ onye eze.
0: Mami nke naanị m.
2: Heo!
0: Mami nke naanị m.
2: Obodo Oyibo wadakwara gị na mma.
0: Ya mara gị mma, mami. Ya mara gị mma.
2: Obodo Oyibo, okwu gị n'ụtụtụ a. O juru m afọ.
0: Chai.
2: O juru m afọ. Maka mmadụ imete ihe abụm ọnụ mesara ụmụ ya.
0: Amanụmo.
2: Ogbugbu ka o gburu ụmụ ya. Ịga na-ekpe ekpere ka ụmụ gị, ka Chukwu na-agọzi ha, ka ha na-eso nzọụkwụ Jizọs Kraịst. Gị na-egbu abụbọ na ọjọọ na-awụkwasị ụmụ gị n'isi. Na-arịọ Chukwu ka o meere anyị ebere. Na-arịọ Chukwu ka ọ gbaghara anyị mmehie anyị na anyị bụ ndị mmehie. Anyị ekwesịghị na-akpa aha ya. Anyị kwesịrị ịna-aga na nzọụkwụ Jizọs Kraịst. Anyị kwesịrị ịna-asụ ihe ọ chọrọ, rie ihe ọ na-eri. N'ihi na ụwa bụ ihe anyị na-arịọ n'ụwa bụ ka anyị tacha ahụ gbachaa ọsọ ndụ a n'ụwa tupu e were alaeze e wee kwụọ anyị niile ụgwọ. Ọ bụghị ka anyị buru mmehie were baa n'alaeze eluigwe gawa ọkụ mmụọ, n'ihi na ọkụ mmụọ dị ire, alaeze eluigwe dị ire. Arịrịọ m na-arịọ Chukwu n'ụtụtụ ka o meere anyị ebere, anyị amaghị ihe anyị bụ ndị mmehie. Ọ bụrụ na mmadụ metere ụmụ ya ihe abụbọ na ole ekpe n'uru ya. Ahụhụ n'elu ahụhụ, ọnwụ n'elu ọnwụ. Ere ụmụ gị ekpere ka ihe dịrị ha na mma. Maka ihe dịrị ha na mma, ọ dịrịla gị onwe gị na mma. Ọ bụrụ na o nwee okwu ikwuru n'ụtụtụ, mmadụ ị na-agba di ya ka egwusi. Mgbe ị na-agba di gị ka egwusi, onwe gị ka ị na-agba ka egwusi. Onye ọzọ ngụ ole daa gị anya. N'ihi na onwe ihe. O nweghị iji dị gị kpọrọ. Dị gị ugogbu iji ahụ ụzọ. Anyị iji elere. Dị gị dị mma, edorola mma. Ọ bụrụ na dị gị adị mma, na-enye ka ọ dị mma. N'ihi na ji uwu gị. Enyi wee enyi. Ọ bụ ịgbacha gị ịlakwuwe dị gị n'ime ụlọ. Ịgbacha gị ịlakwuwe dị gị. Ị gaghị aga gbakwuru enyi gị. N'ihi na enyi bụ enyi. Egbe ya rugharịcha ya ala. Okwu gị n'ụtụtụ a anyị. O juru m afọ, and a mụtara m ya ihe. Asị m ka Chineke gaa n'iru gbawa gị na ezinụlọ gị ogige ndụ na-abụghị ogige ọnwụ.
0: Okporo
2: ụzọ unu niile ga-awụ ngọzi ngọzi n'elu ngọzi ndụ n'elu ndụ agbamihe dị ka o nyere Solomon.
0: Ugogbe
2: ngala m.
0: Mami nke naanị m.
2: Ya dịrị gị na mma ezi nwaanyị.
0: Ise ma gị eme gị kpa, ya mara gị mma, ya gaziere gị. Anyị ga-abụ ya kpịsị ebe na ya bụ oge ka anyị gaa n'akwụkwọ nsọ. Chi ahụ jiri aka labụ mere m ihe ọma. Chai. Aga m ewere aka labụ nye ihe ọ na-eri. N'ebe ahụ nọ alagharị azụ ga-abụ oge ajụ ndị sitere mbara ka mpụkọ na ọmaga mmiri gịnị pichiri mma aka uge bengala igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ma mmakwanụ. Shot by Mr. Prime TV.

ya bụrụ na ọ ga-amasị gị ga-abụnye ọ na nnukwu n'obi ya na Chineke dị na mma. Ya wụ na-ewezụga Jizọs, ụzọma na ga abụọ nwanne ọha ngara ha ngị n'elu ịghọala ụzọma na ga abụọ ha ngị ala na-ewezụga Chineke.

0: bia amaka ule yine mebahu
1: ana na wi obererura ni mo wa mmiri
0: esini na awunye obererure ukutukurure anile obunye nubigi nekwenu nubudaba kunyo mbladububu yocha okweli kirise onkwe mkuhudachi puta nubureguru oblatufu uregurugi emechizi kwala ubegiyo makana ubu ochabu ya bunu ono doa hikede ma uzi ya sinaka ezin ulo rose 101.9 FM aba imwe konwa chowagi.